O tlhaeletsa ba go se fapanong ye ke Radio Tef 103.8 FM, setiši sa botheletša batho.

0: le motheletsi wa Radio Tef Setishi sinoshi sa otheletsa batho Home motheletsi re sana le wena ele nna thapelo wa ga mashita tona ke sa sepele ke le teke sepela le botimogano motheletsi re go topetse melo tsana kwa morao re go file Sengiwe a etla go wena a re sithanda same a ke tsore kwele bya nkoshela
1: go shele tsone pele nshugo fa di je kudu
0: ya
1: elaitsa gore morena ke le rato laka
0: ah
1: marato re a bona mara ga ile la modimo lona ke keta pele ke number 1
0: ke number 1 alifele
1: alifele
0: gore go ba boima go ba thata le rato la modimo isa ndula ilo
1: wa tsare keng
0: ah
1: re ka go rata le hone go sasara go jikele
0: mm
1: la motho le a fela mara la modimo
0: ya
1: etla ndula ile lona
0: mm o tsere motho wa lefase o botimogana
1: okay
0: o go rata ka ge a bona se sengwe mo wena
1: bjale ka nose
0: mm ga bona re ape selo se ra sana sona o wa sepele
1: mm a wa sukire ga se sala gona re dule di mara
0: mm
1: re go rata ka baka la re ya benefit
0: eh ke ka mogomo lefase go leng ka gona ke ka fao re bolela re tshepa morena modimo wa
1: eish
0: tshepa morena modimo wa gago
1: ka dinako tsotlhe
0: ka dinako ka moka go le boima go le bothata mathabong manyaming re tshepe modimo
1: eish
0: e re bebele botimogano
1: age
0: e re Bartimea o ile a tshepa modimo gore ke yena a tlang o mo fodisa ka gare ga seemo sa gage sa go se bone
1: go ne ba jalo maemo a mangwe a nyaka modimo ka mogare
0: a nyaka modimo
1: tšhelete ya gago e ka seloke
0: tšhelete ya gago e ka seloke
1: ei
0: mahlale ya gago a ka seloke connection yeo beng le yona e ka seke ya go thusa ka se
1: ei
0: mara motho yo leng gore o tla dula a o yeme nokeng ka dino ka moka ka modimo wa gago
1: wa tseba o nkgopotsa kgwadi ya bo Mateo mo go di ama chapter 3 verse 5 to 6
0: ya
1: e re tshepa modimo ka pele ya go ka moka
0: ah
1: o seke wa ithega ka kushisho ya gago

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Molochano mo botse go tswa go joya celebration, Mr. Magano.
1: Yeah, joya celebration 14.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Ba etla gore na ba re spring.
1: Re tshe re number go joya 14, ba re joya celebration 14. Re tshe re number 5.
0: Yeah.
1: Again ya spring en. Ka ba ka go pula fro fan Samaria.
0: Yeah.
1: Yeah. Ba re go ye big vater. Hey. Botse botshati ba ka bits. Hey. Hey, botse ba le pele ke go tuba. Motho gana ogana Jesu ka metsi.
0: Bana.
1: Re metsi ka se go ofe bana. Vesia. Eh.
0: A re nga sira lokele mo.
1: A kra lokeka ka metsi. O ka khona go bona metsi pele tloba boroko. Lukwa borago kwa.
0: Yeah. Yeah.
1: Re kolobe tsa ka bona. Re ya dilogi ntshi ka ona.
0: Mm.
1: Yeah, re ya go di thabela ya ka ra ga metsi. Ei, metsi ya ke ya mantshiburi mara magashe.
0: Eh.
1: Nena ke thabile.
0: Ah, na thabishikeng Mr. Mar.
1: Ke ya go pola gore thabela o ile wa e bolela ya gore re tlhomela pele rena le baruti ka mo di gashweng ka fale.
0: Mm.
1: O ka rena pele tla phethagala.
0: She ba le ba bona ba phalima.
1: Ke ya ba bona gore ke baruti.
0: Yeah.
1: Re tlhonofaditswe, re tlhomphegile.
0: Yeah. Go bana rena le matlhanka wa morena. Ka mo le tla go rena re.
1: Gape gore go nya ka ga ka mogolo.
0: Mm.
1: Re ka tlhoka bona re tla ba le bothata.
0: Ah, ene ha ba tshogolo ene.
1: A eh.
0: Gona maga makany.
1: Ke tabeki tlotjo.
0: Yeah.
1: Tabeki tlotjo gore ba tswa mo gausu fa.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Na ene ke nya bona gore o no ba amogela.
0: Ah, moruti. Re tsana go e latswa re peta matso nna le moshumishane mmogo. E re le ge re le amogela gona fa gore ditho.
1: Age.
2: Amen.
0: Mm.
2: Lena kara mi semi botse ke rata go leboga modimo le gone go amogela mo radio tef le la decider today no era fem tanga modimo sebaka
0: ya ya
2: gore atla re abele lentsi la modimo
0: la tsiba ke tlotjo ka mehla moroti le gona bile ntle lo senya sebaka o ba motho mo re ke le botsisha re ba re bolela ka go tshepa modimo na le moshimishane mo.
1: Akhi.
0: Akere e mo.
2: E be ke le thele di tse moruti.
0: Eh. Na botlhokwa ya go tshepa modimo ke bofe.
2: Botlhokwa ba go tshepa modimo ke gore
0: mm.
2: Den thoka mo ka tshe re ka ba re sepela ka re ga tsona le fasting di feto.
0: Yeah.
2: Botlhokwa ba go tshepa modimo maphilong arena.
0: Mm.
2: Ko ra tla fetole dintho.
0: Yeah.
2: Because di ntho di ka se fetoge ka ra maphilo a rena ka ntle o tshepa modimo.
0: Yeah.
2: Gato ya mathomothomo gore modimo a ta fetole seemo sa motho.
0: Yeah.
2: Gore a mo tshepe.
0: Mm.
2: A ona ka mogho modimo a ka fetola bophelo ba motho ka ntle modimo a mo tshepe.
0: Ai. Yeah. Motheletsi I'm sure o ikwetse go tloga ba ruti. Go me moruti. Ke ya go ntjana go ke lefeng ke ska ba ka. Ra le tshela moletse o le tleng go abelana le motheletsi.
2: Amen.
0: Iri re tlhompeng re moruti sebaka ke saleng.
2: Sebakeng se se botse se ke filweng sona. A radio tefo. Ke rata go leboga ba ga shibaka ba ke nan le bona pele ga ka ka lena la morena Jesu. Le go ithaupa gore ke gwetse monyetla o. I don't take it for granted. Ke leboga modimo yo are gontshitseng yo are fitisitseng mo ka leina la morena Jesu. Ebenezer batheletsi ba radio tef. Ebenezer mo le ka ba le le gona mo le ka ba le theletse le le gona. Madumeshewe kali ina la morena Jesu Kriste wa Nazareth. Be greeted in the name of Jesus. Be greeted in the name of Jesus. Karamisoye mlintila modimo buka ya Matthew chapter 16 verse 15 bolela mantsore. Sepelan le mafasi e otle le rere evangeli. Le nna kare le tjatjile ke murumiwa kare bophelo ba gao ke murumiwa kare mayemo a o ka bo sepela kare ona ke rumilwe kare le tjatjile ke rumilwe go tla o bolala le wena motheletsi wa radio tef modimo ntumile na ke tsebe ro sepela ka raing na ke tsebe ro kopane leng ye e go imela go kara le fasile batho ba imelwa ke malwetse ba imelwa ke dikoloto abana khutso manyalo ba imela dithuto di ba imela a gona khutso mara kara le tatile ke rumilwe modimo rumile kara bophelo ba gao gore ke tle ko botse fangedi e le go matla a modimo e fangedi ke matla modimo kara re lo ka mokatse o sepelang kara ga tsona e ra go botse e fangedi e ke yone ka fetola go maemo a bophelo ba gago evangedi e o ka e dumelela kara mesoe wa ikuka maemo a bophelo ba gago a tlofetoga o ka sa kwa dilo di ba boima bophelong ba gago di boima because evangedi e a sanka wa e amogela a sanka wa e dumela halleluja batheletši ba radiotef mo leleng gona taba ye ke tileng ka yona kare ga letšatši le kore modimo nthumile modimo bolela mantso re ke ya go bona God sees you kara din thoka mka tjo sepelang kara ga tsona he ke re modimo wa go bona ke refera go tshopo we ila la thagala ke di loka moka mahumo bana di loka moka di chelete di loka moka haleluya modimo a serene a sa mone modimo ina molebeletše modimo ina bona tše tsopo ina sepela kara tsona botlhoko bo tsopo ina sepela kara bona modimo ina mone lwena wa o bona kara tše o sepelang kara tsona wa o bona e ba jalo ka job ya ile a tshepa modimo le o sa kgonagale e ba jalo ka jopo ya sa kang a dumela gore wa ka modimo jopo e na tseba gore le kara tše ke sepelang kara tsona modimo wa mpona motheletši we modimo wa o bona motheletši wa radiotef modimo wa o bona ga ke tsebe ro sepela kara eng modimo wa o bona ila no bona jopo jopo antše a lathegetše jopo antše a lwala modimo a ntše a mo lebeletše le wena modimo go lebeletše o go lebeletše o go lebeletše dinakong ka metlha modimo re lebeletše dinakong ka metlha modimo re lebeletše ge modimo a re lebeletše rena re dia eng ge rena modimo a re lebeletše re a mo gatlhana lentswe la modimo go buka ya baheberu halleluja Hebrews chapter 11 halleluja re ya pela na mola go bo 6 e bolela mantso a re o ka se gathe modimo ka ntle le tumelo jopo kgala gatha modimo ka tumelo jopo e ne a tseba gore nna le modimo wa ka go na le morea nna le modimo wa ka go na le morea kara maemo wa tseba ro ya ka ile modimo kara maemo o tshepile modimo kara maemo o na le tumelo ka re na tseba ro ya ka ile modimo ina tseba re modimo wa ga wa tsepagala la ga lwala la ga la thego tshiki di loka moka ina tseba re modimo wa gagwe o ya ka ile ha ke tsebe nna ro wena o sepela ka raing le fasile o rejectile batho ba o rejectile o jalo ka jopo o jalo ka hanna hey o jalo ka hanna mawaka papa o jalo ka jopo modimo wa bona modimo ile a bona jopo la hanna lwena wa bona mma wa tseba ka lenyalo la gago wa tseba ka bolwetse ba gago wa tseba gore bana ba gago ga ba bereke wa tseba gore bana ba gago ba tswa sekolong ba pasitse ba graduateile wa tseba mutimu wa tseba mutimu ga ru libeletse libeletse mma u libeletse u libeletse u libeletse ina libeletse dafita he mana ba ga ga ding a motlaisha a letela nako ke modimo wa go ding wa shuma ka nako ha re gaena kwa male ba ifita na modimo ke tla iphetagatsa a teka tafola pele ga di ram cha David. Hallelujah. So na ke tsebile rona o sepela ka reng ha ke tsebile re kopaneleng ha ke tsebile re kenye ye go tlokishang khutse bophilong ke buletse ka re ka ba bulwetse ba mo go bileng speteleng sa mankwe o ka ba ntheletse o le speteleng sa mankwe o re muruta o tselo ke sepela ka reng mara na ke tlile ka efang gedi ya re modimo wa bona. Eh wa lwala e di doctor di ruka sonere di doctor di rauna madi gona le madi a tshulugile ko tanya se fapano ge di doctor di madi a go karamele eh gona le madi ke tlile go potsa gona le madi a tshulugile ko tanya se fapano madi a pidisha mutheletsi madi a ona re a gwetse o Jesu Christ madi a ona tsho Jesu Christ he kara misoye ho katumela ho evangetie wa ikuka evangetie ho ba ne re gatha modimo le re samone tumelo ke bone tba dilo tsersa di bone ka matwarna nama mara re tumela gore de gone ke tumelo tumelo a se go bona pele wa gona o dumela tumelo ko go bona ka semoya e seng ka senama re ka se mogathe modimo ka ntle le tumelo ke boletse ka Jobo yo e le a gatha modimo ka tumelo magumo a tsamaile ga ke tsebe gore o tsamaile ka ra bophelo bago ga ke tsebe le gore ke eng e o e lositse mara potsiso ya ka kore o sa gatha modimo na ka re modimo ga re go lebeletse le ga lenyalo le la le fedile o sa tshepile modimo na o sa gatla modimo na le ga mmereko la fedile o sa tshepile modimo o sa gatla modimo na eh batho ga re lose dilo tse re di bereketseng ka matla rena re togela le modimo re lebala le modimo re modimo a sego re tha re botsa le batho rae na re likile re a tswa di greke a ona ntho e lokang a ona ntho e tsamayang Jobo a sa ka ke tlhoboga Jobo a sa ka dumelela maemo a sepelang ka ra ona gore a mo fenye so a ke tsebe gore o sepela ka rang koko tia modimo wa bona tia Jesu Kresto o lebeletse e na lebeletse Jobo e na lebeletse Hanna halleluja le wena o lebeletse mara potsiso ke gore le ge dilo tsa lefase o di lositse o sa tswela pele ka go gatha modimo nama batho re losa dilo tsa lefase re a lebala gore modimo gona re ya go bo re ya tseba bo re ya gona re ba jalo ka Hanna pele ga ga lemoga gore go na le Kreste Jesu yo a phološang Hanna ila shumisha di chalita chaga ka moka. Arekisha di tuto chaga ka moka. Koraye di nga keng. Adume la urotla fola bulwe chiba madia osiem. Ila ya di nga keng. Maradia rarula. Se ina sepila kargaso. Lue na mutiele chiwa radio tefu. Hey, di rekisitse. Hey, mara aoloke. Aoloke o rekisitse di thuto tsa gago. O tswa di banke o tswa di ya di loan. Hey, o tswa go di doctor tsa maemo. O patetse ka bolwetse bo we. Mara bolwetse bo fetu. Wa tswa. Di doctor tsa fapana fapana di doctor tsa ka ntle bo America wa tswa. O patetse mara bolwetse bo fetoge wa tswa bo re a khona wa

0: motho o jolo ka hanna tsia gato o gwathe morumo wa kobo ya Joseph Hall a patadiswa o gwatha morumo wa kobo ya Jesu tilo tseding tshere di patela mo lefaseng a dir se khutsho tšhalete e ka dia tsedingwe mara go na le mo efeilang lentswe la modimo le re mo maatla a motho a felang ke mo maatla modimo a thomang so ga wena o sepela ka re ga dintho o ke potsa gore o tla kgona ka bo wena tseba gore wa ke ditela maemo a ka se fetoge maemo a fetoga ko a re fileng bophelo go na le modimo a re fileng bophelo in this morning so ke ena re ka yang pele ga gage ra mogopela dilo ka moka ke tswala moletsa wa ka ka re modimo o go lebeletse ka re ga dilo ka moka tseo sepelang ka re ga tsona lentswe la modimo le re lena le emetsego e tang go nna ke lemolle ke lentswe la modimo le le phedišang le lokolang bophelo ba motho so ke tswalela go na le batho ba ka re moruti re ka ba re lekwele ka re ga mesoe moruti ke nna o mongwe wa go sepela ka ra bolwetse ke a ke bereke dilo tsa ka le thapara ka ne mophelo a ke tsee boreng ka diaeng tharollo e leineng la morena Jesu tharollo ke morena Jesu ka re ga seemo seo sepelang ka re ga sona ke tswalela ka tsela ye batheletše ba radio tef mo le leng gona mo letheletše le sa le gona mo leng kwale le gona ke kgopela gore o phagamiše matsogo a gago mo leng gona o nšhale morago ka thapelo ye ke tla ba ke tswalela mo leng gona e re morena Jesu ke kwele lentswe la gago le rerwa ka ramiso ye radio tef ke a le amogela pelong ya ka ka leina la Jesu morena Jesu ke tla wena ke le moetsa dibe ke tla wena ke le mosinyi ke tla wena ke le molai ke tla wena ke le mothobolela maaka morena ka ramiso ye nshokele ntebalele dibe ka moka ngaogele ntlhatswe ka madi a gago ngwala leina la ka bukeng ya bophelo tša gale diile ke thoma leto le leswa le wena mophološi wa ka aesale nna wa o buša ke nama ke buša ke moya wa gago ka lebitso le maatla la morena Jesu Kristo wa Nasareta tsena ka go nna o be morena le mophološi wa bophelo ba ka ka Kriste Jesu ke phološitšwe ka madi a morena Jesu ke sebopiwa se seswa sa go tlhatswa ka madi a morena Jesu e ra ke rapele mo leng gona ke feditše ke rata o rapela mama ka ra bolwetse bo o sepelang ka ra bona ke rapediša pholo ya legodimo ka lebitso le maatla la morena Jesu Kriste wa Nasareta le di fulane ka moka ka leina morena Jesu di a fola le tše le di gatileng le gatišitšwego di a tsamaya mebeleng ya lena ka lebitso le maatla la morena Jesu ke rapelela pholo dipetelege ka lebitso la morena Jesu ka ra lapa lewe ba ba lwalang ba fola in Jesus mighty name gana mo o ekwang botlhoko gona bja letsogo ke a rapela ke re fola leina le le phela la morena Jesu Kriste wa Nasareta ke rapela le ba ba sailo ba ba maketa ba nyaka mešomo ba tswere di-qualification tša bona ke rapediša moga wa modimo re o bonagale ka lebitso la Jesu ke rapediša le ditsela tše go tlhagang dikotsi ka madi a Jesu ke a galemela ka madi a Jesu ke a di ganetša leina le le phelang la morena Jesu Kriste wa Nasareta modimo wa khutso modimo wa maatla modimo wa lerato šue ka ra sontagae iphine ka sontagae leina le le phelang la Jesu Kriste wa Nasareta ke a leboga leina le le phelang la Jesu Kriste wa Nasareta amen amen
1: amen amen amen amen moruti moruti re ya leboga re leboga lentšwe la modimo re modimo a sepelele lena modimo a le tšhireletše
2: amen
1: ka ra mošomo wa letlhankela a tšwele pele go bja letsogo la gage
2: amen
1: moti mogane
3: age
1: ah ke a tshepa lena le coache
3: ke go bodite ka re bona
1: ya
3: ke še go fetša go še go fala
1: ya
3: ba re pedišitše dilo ka moka
1: a
3: bona
1: a
3: re o tsena manta ga re tletse maatla
1: ya
3: re tletse bogale
1: mmm
3: sa re keng e
1: mmm
3: re ska itjela for granted tabe
1: mmm
3: di dia ga semoyeng re di bone ka maatla
1: ya
3: o kule ga ba sarata ba tumelo
1: ya
3: gore tumelo ga o bone pele
1: mmm
3: o ka se re o ja ka mosadu bone.

0: Mapala a etla gore na are send your fire. Romela mollo more.
1: Mollo wa go tswela go dimong.
0: Ah ah.
1: God of Elijah.
0: Mm.
1: Hey. Ula ba bontsha taba tsa ga ba ile more.
0: Yeah. Yeah. Abonagala.
1: God of Elijah.
0: Modimo wa Elijah. Abonagala mo go be go sa batho ba sa le more.
1: Eish.
0: Gore a ka ba fitle.
1: Re tlhoka modimo wa Elijah.
0: Ah. A tsenela ka ra lefatsheng la borena.
1: Eish.
0: A re phagamise, a re godise. Gobane ntle le yena re ka seke ka ra ba batho.
1: Nnete ya go tlala.
0: Wa tsa o boletse taba engwe e nkgwathile e botimano.
1: Age.
0: O re o ile wa re go sepela o ya Gauteng. Age.
1: Age.
0: Wa nyaka o bona kotsi.
1: Wena.
0: Mara ka baka la kgaogelo ka baka la letsogo la Modimo. O ile wa tshireletsega.
1: Nnete ya go tlala.
0: Yo. E nkgwathile tabela. Gore le gana bjala gore sa nkgwathile.
1: Nnete ya go tlala.
0: Gore metlha le metlha botimo gana. Re sepela ra bona dikolo di thulang. Mara rena ra kgona go fitla mo re yang gone. Ka baka la re keng na? Ka baka la re yo le ngore o re etile pele. Yo le o re tlokometse tsa tlengwe le lengwe. O re ka tema ga.
1: Wa tsa keng?
0: O tsa sa se dira.
1: Oh, modimo wa khotsa.
0: That's why re botsa motho le tsere. Tsapa mora la modimo.
1: Ke tina kong ka moka.
0: O se ke wa nyama. Ke tswa re ba gona batho ba negative botima.
1: Nnete ya go a tsare ke eng?
0: Mm.
1: Phura e tlhokeke ka re ga dinao.
0: Ah, e tlhokeke.
1: Batho ba go complain ka ntongwe le engwe.
0: Mm.
1: Ba se appreciate anything.
0: Yeah. O go motho ona re awa. A boga so shumela modimo mona modimo wa motseba wa. Eh, ba bangwa bolla so.
1: Eh, ha go kere. They discourage anyone.
0: Mm.
1: They appreciate nothing.
0: Mm.
1: Go kopana le bana over west.
0: Yeah.
1: O ka se impact bo pelo.
0: Mm.
1: Ka sengwa thise sengwe se se positive.
0: Mm. Ai. A batho ba bang ba mo le fast le akere tsa re ka se bona ba modimo ka moka. Ye na se jere ya mogala re. Re ka se bona ba o tlhankela modimo ka moka na gare.
1: E jwa. And sanje re no ya mogela.
0: Yeah.
1: Re tsebe gore mathata a go sanela re tlokopela le wona mogashi.
0: Mm. Go me ke nya ka re no mema motheletse man.
1: Re mema motheletse. Tabo e passage.
0: Ah motheletse a re botse gore na yena o kweleng ka ra thela bo muruti. Lo gona bile e motlhomong a ka bolala ka tabere bolang ka yona a tshepa modimo.
1: Mhm.
0: Ore na o kushishang ka o tshepa modimo.
1: Ke dimela re tabe e tlogana pele e le yona ya makgonthe e le ba sanjiro ba ka e dira.
0: Mhm.
1: Ya modimo wa phela modimo gona.
0: Modimo wa phela modimo gona.
1: Mhm.
0: Ke ya gare ba feli nomoro tsela e.
1: 015-268-2135 ke nomoro na ya magala.
0: Mhm.
1: Ka mo re ga shonga fale 015-268-2135.
0: Mhm. Go mme ba ka no romela WhatsApp go nomoro ya 076-914-0815.
1: Akhi.
0: Ba bolela le rena ba re botse gore na bona ba reng go taba tse re go langa tsone. O tshepa modimo le thero. Ye le ngore ba gore gonne o ikhumana go tswa go bo muruti mapulo
1: tabe tlo gona pele kwa gala.
0: Mm.
1: Ke jo re ba fa go shafala.
0: Ya.
1: Re sa ba le teach.
0: Ya.
1: Ga re bo fa tla ba le pele re ya kwa mabengeleng.
0: Mm.
1: Jonas Masotla.
0: Yo.
1: Ana le buti Majila.
0: Yo, Eben Majila.
1: Re ka le bala jwa.
0: Eben Majila ka moka.
1: Eben Majila ka nnete.
0: Ya na no le rena le yena be ke o fete.
1: Yena yena ka nnete. Wa o tswa ka mga ntamatisi.
0: Panna. Yo,
1: mutheletse re ya boya.

¿Qué onda, Culture Spears? Very burikiriki. Whatever was this song, I was telling you about two. 103.85, I'm going to just teach you this song. I'm going to tell you about two. I'm going to tell you about two. I'm going to tell Africa, I'm going to tell you about two. Go khonegile ba ba re go ka so khonege ba le ba go di tshwala ka mare upya go khonegi bujogo holo ga jwala go rena ka ba opo yana garelwe ri ya bujisha ka ba opo yana kannete ke kole ke ngwe ka le komane ka magetleng ko uta o defa ke go be se thobela phala le mama pali nosi oh ba se mo le reta mi shega fa o ne to go bile bo se thobela go ba gae ga gona taba Ho bitlo ke le tsa fa gore le khono le di 19 July 2026 wa ga ne to no ba swiswing na le le bona rang ta bai ho mena ba just ba se ke just ba se go ta mishe khole le ga fa mo go le gona ka se se ba ka mo son pa go se se ka bone ho metlo ke le tsa fa gore le ne wa le ga go ke lona la go la ba mara tola sa go gešo ona fa go se se ga go sa go tlhaja ba mo le gore nga re ro fa ta ba tsheno taba tša redowa taba tša setšo re sa šite ke seloba re sa tšhabe seloba ba gofa tšona ka botswerele le bothakga ba go tlala ka lethabo le go meemeela ge re di bolela taba tše tsebela ko go lotša kutle tše nna ka moka tša lefatshe diphoofolo ka moka na itelope ke tamiša a ke na mathuno a mosetle tsebeng ya gago ba le gore ke tla ba sebešana mmoo go na le wena botlhagana ga re ja kgetlo te e rela bolesome pedi tla ba gona ke neela marapo ke neela bale ba the brief sounds bale ba ba tla go fa mmino o le gore ka ne ditu tsamašhane ka moka le dikwe tša mmele ya ke a golela gabotse ka fao mans ka fao boyne ka fao viking ka fao ga molepo mothapo ka fao ga mamabolo ka bopara sebaeng solomon daily ka moka le dikgale ke sa lebale ke jike thoga ka yona ka tsena fale ya o mmadi ga fale bontsi mathobela ke atamisha a tsefer ke le unity di unity ka moka ke atamisha thobela ba re ga gona motho wa ka sisi mana go thuke no body ke atamisha ona ka fao dalmada ka fao ba tlhale re nthobela ka fao ga mojapelo tropo go la polokwane ba re ke ona maroto nthobela re atamisha sešego ba re sebose bošego ke ke putsa gore mosegare gona na go fetogile ga mmarobala ga gona taba thobela re atamiša ka fao moletše motong wa perekise a blood river ka moka motho re a fitlha ka fale ga mašhašhane thobela live stream ge ba lore ka nnete kwene le gore ka nnete o tlo go theletše o šomiša yona re ke ya go leboga a sefiso tlhakone ke ya go leboga boešo ka lenano le lela reke explosion na gomme ke napeke šhetebogo le balebogo ba le ba sefapanong ka nnete dithapelo di a motshwanela ba le weekend cruise e thobela re a le leboga ga gona taba nna ka tloketše ba fenya kantora ditaba re leleboga ka metlha le matšatši ntle le na nkabe le rena bomanga ga mo go lone botheletše ke ya go tamiša le kgono ba wa tseba ke lemogele ntho e tefa ke bekesanetse ke bodiša le ba bangwe ba ditau ba le gore ba ke na bo maabane ba tle ba re tlhatholele ka mogolo goreng ba ko le bose ba uta o defa ka taba tše ba di tsweletšego ele kare ge ke thoma kare ke ya letšega kuša gore abe le gona o itiapala ka kuša gore ga gona taba ke ditlamorago lanto ke tsena fela ke leka leka eupša fela
ke khona go hetsa bantšwe a diteboko a o tla ka lerato lo be khantsho go tswa go batho ba bagolo ya ke bona fa le ke bona molaetsa go tswela fela go khetla kolobe ke bona molaetsa go tswela fela go anga ka ramarema re le bogata ba tshe o bana ke se tsa borena la re tiaka le komana ka magetleng thobela ba ba tshola ka mare ga rena taba le bona tsheke tsa borena tsheke tsa mapedi thobela ba re thobela go lo tsha mushuko ba pedi go ya go ile go ndalo ena re le tshane mo tabenge lwana o khone go tlotleletsa lwana o khone go leboga lwana o khone go hirta mogo tsa go ba le gore ka ba ba swere bo wa re le ga e tsedi tsa borena ba fili jone ka matsogo ga bona e o be ba re tafatsa gore ba bo ya ka moka na ke tse bo rena bana go bona rang go ntsha re fara go stitsa go sa thetsa ba thoba ke ga ne ka mafara thata a Facebook re le tsa fara 3.8 FM a ke bo e ga pa ke re fara go WhatsApp 0769140815 nomoro le ya WhatsApp ke yona 0769140815 na ba thoba go lobaka ga ke nna go go bona gore ka nnete a wona re le boga go bana go tsena le ba bangwe ba le gore ng se joba ba se jwetse pele ba pediwe.

o ya borare marapo a tlabadinga ka na mwana mambeli mwana shwana na kere ga re shuna mbepo sa mere chabe na mwana mbepo sa mere kale maria wa ba mwana mbepo sa me maria wa ba ka iloka e kale mwana ba peri ba makola

Thobela Mogashe, Thobela Mogashe. O a bolela mo ke Ngaka Mathiba, yena a khetlha kolobe. Ke thabile kudu tšatši la lehono mo re boneng tšatši la maobane mosare ka mokabe go phethizela go phethizela. E le gona setso sa borena se gola ebile se dira lo tše di botse. Bana ba borena ba buile tšatši la lehono ba tšo phetha setso sa bo bona. Ebile re leboša le bathei ka moka ba dikoma rra wa le dirile mmereko o mobotse. Ka nnete bana ba borena ba buile marama a tletše ebile ba kgatlhiša ba le botsana go bontšha gore setso ke sona, setso sa borena ke sona, ba tshware bjalo. Halala.

mo kwa ka ka pa ma aita fat mi nyaka wa are ke pa pa are ka ka pa ar wo le jeta ka jaga war ba go le ri she o pya wa na ore ar wo rate na me le to fel jar ji le jwang heish ya na me le go na go sinya ke le ka ona ta pa ke ona ga re swere ka mo go na fa go si sa go sa go tlhaja batho ke ona ga re swere le mo pilong go ra wa go no fela ba le phure ka ga ba ka ra ka di nawa e no bata ba go no re ba la ba ka mo ga sa di no neta pa tsa go no re ya thusa ka mogore ka gona go o me tlhale ma jaja go no ta fatsa gore gore je re go no go di jela ka thoko gore go no go lokisha fa le fa le fa le fa le fa le ka go bona go botlo ba thata go tlo ba buima go ya pele ga re ka se lokisha go sala ga jwale Tshi ga ntiki sona sa go tlhaja ba 103.8 FM go metlo ka leja fa gore re sala mo go na farm go nna no la go la sa ga e shua go re tshola pele go fa ditaba a tshi ka one ka re go la batho ba golo ba go bona tshe lo khono le tsa ka le ka tsa ka mswana ba isha mantshu a ditebogo le malebo go ba the ba dikoma ba re malebo ga mushumo lo ba tloga ba o dirile le re mushumo mo botse mushumo wa go kgatlha gore mushumo re taba jaana ka nnete ditloga di tlhapile matlho e le ruri ke mushumo mo botse re ya bolebogelela nne ka moka re ne ka fa re ya tlale letse rawa re leboga e le ruri go sale ga jwale motheji wa sešhi sa go theletsa batho ka itlo go fa yo mongwe nka eng o tlametla fa a tsebeng ya gagane ko sa fetsa go pele a tlo go fa mino o mokaone e le ruri go nngwe tono jone pele ke sa me jiba bangwe ke sa me jiba bangwe ke sa me jiba bangwe ke sa me jiba bangwe fa ke sa me jiba kwa lena gore na ditebogo tsa lena di reng ka fa ditebogo le malebo di reng ka fa gore re be le tshi mme re go gore go tla go ba o dirile go mme re bone gore o tsweletse ba tsweletse ka makatana mana awa jela stone jela smona a le shumile bana be shulu shumile bana ba tshegalaka a ka gore beago ke tlo kitimela ka fa re sane bothata botee bothata boteshebo ke bothata botee fela botee fela botee fela botee fela ke nagana ge re ka kgona go lokisa bothata bo re ka bapapala ja pele le a tseba ga ke tsebe gore na le bona jang thobela Radio Turk. Radio Turk. We got the information and the entertainment. We also educate right here on Radio Turk 103.8 FM, the station that listens to the people. Radio Turk rocks, period.

gola ke tsa Bible ke rimela o go bisela gape ka dipela a tsaba pedi thobela ba ma dikoti go fulelana o bri are na gore leng tabe sa le tlhopa boroko ba khala ba swa ba ba ke ba khala ba bala ba ba ke ske ke se bana na o sinyela go etla kae go sinyela go etla kae le ba ke se ba khala khala ba le feels ba ga ba itire tshe ka fasa ga mihlala la ka mongare ba latelela go ba ga moswa moswa ga bujisha ga go letaba no a jewe le tshigishana ba jewe la le tshe tlo ga ba khala ba ipsine ga tshona wa lo dre bona ene fa mongare tshe tshe tshe sa go tlhile ba tlo ke jeli tabo ga mo ka le tabo ga mala bo go di ba thoma go loma ba lo rata ba re tshe fa ke tla le khono mo go le bogam go re go ba go no go shirite bogam ka fale go tlhoke pleke shiman ga o se lo feta tsware re ba le bo gese ka fale re ba le bo gese le ruri ka ba di khale ka fale ba le bo gese o ba le ka fale ga manganya le wona re ba le bo gese amela potabela mrelo bona ka fao

Radio TF setiši sa le sa go theletša batho motheletši ja bokhanyile o tlatsebeng ya gago a re Malowe a na le band ya Bayete. Pele ga yona fa motheletši pele ga le dipapatso ko file fa koša go tšwa go The Movers, mme bona ba tletsebeng ya gago ba re bamja eve ya tshepo gore o ipsina ka mmino wa go fola, mmino wa go thoba matswalo, jazz yeo e phelago motheletši. Ba be ba tlile le amengwa kwa Yellows sontageng sa beke e tlago motheletši for jazz jive and talk, e le gore e tla ba e gare e kgatlampana gona fao. Ga jwa tseo metsotse e bontšha botse gore ke ye 23 go ekela iring ya botlhano. Ka iri la botlhano motheletši tla ba e le moka ke laelana le wena e šutelela ba The Gospel Top 20 ba e le gore ba tla go šogofatša ka mmino wa gospel. But for now ra gatela pele fa ka lenaneo ka koša fa go tšwa go Sibongile Khumalo a re Township Medley.

0: akirla bona spigiri wa bolena o ba mperekela mo ke a mpatela ene ke mpatela tsheleta go bonagala
1: mara ne ke ile ka le botsa gore spigiri gona ntwe di yang ka kwa gae le ra gore ngi spigiri ge e be go ine se le gore ngi wa se di ya ka kwa gae e be ke tla e thola ka ta mo ka ta ka khopela
0: bona maphaka don't get me wrong ne mara le le gona le ha le na metsa thaba spigiri ke ile ke mopatela botsa ene spigiri ke ile ka bolela le yena he ene nna gona le taba tse dingwe tsa lapala lena jelo re nabelong ka se di fitlhelele
1: e bele ka ne ke le boditse gore spigiri a di selo

0: Ee, kwara.
1: Gane maabane ge le tsena ka mo okhile no fetela ka kua borobalelong o rileng gabotse ka lena.
0: Ga o nyake go tseba.
1: He, molato.
0: Fo wa tseba ke ithoile mo ke re ke ya kwa gaphola ko gopela sekoroponyana. A
1: go diegileng ga bjale.
0: Ke re ntlo ela gaphola o bona ge o imotsileng a o e bone gabotse.
1: He.
0: Go o ka di o e batamela gape ntlo ela e tletse jarata ke re ke goparara ya ntlo. Pele ke ra-e.
2: Ntlo tsa maatla.
0: Nna ke ye ka kua ke mokolomakele ke mokolomakele. A mpatele ka lebaka la gore a sanka salidi o banna a sanka di mmona e ne e le garedi.
1: Aowa marama.
0: Keng?
1: Pele ga le tlhoname bjale ke tsona taba je le di humaneng maabane ka kua ga oe gapola.
0: Yo motho mpotsa gore a ka se hire spikiri a fetsa a hira nna nna ebile ke nemolo mo mogolo ke to o tsea taba jage ka tama ke botsa batho mo strateng.
1: Aowa mara.
0: Ido nagane ngwana o nnolo monyenyenyenyenyene wa go lekana le gaphola ta botse nna gore ke ne molo mo mogolo
1: kaa a tse bore lena lena la maatla ape nto ela ke sure lena ge le ka tsena ka kwa gore a le to iphadimiša go iphadimiša a le to iphadimiša serius ma mogolo se se
0: o tsa ke ne ke le gore mmotsa gore ebile ga o swabe monno mo ka go lekana le wena go thoka mosadi
1: aowa ana o thoka mosadi
0: ana mosadi motho ole o ile wa mmona ine
1: mosadilešhalela morago beele ka ditaba ja mo motseng ke tsefa ma mogolo o wena o tseba go di tshwara wa se tsebe o le mmele re gaphola o tshwara o tshwere ntshongwa ke
0: ntho
1: e wena ga o tsere mmenye re o ketima le motshwadi o mongwe wa tsokotela wena
0: gaphola gaphola
1: o boja mmetebone e le thoma lebelela re hehe o re ana tšhalete ke maaka fela
0: ka lebaka lae
1: gape motho ola kobotsaya kere ke doctor so di kwa sekolo fa laeta batišalong ke ya bona ba re ke di awareness ka di-watwat ane bele o bone mmoto ore ba tsamayng ka gona bjale ba mogolo e bele o to go botsa gore anazaka a no go botsa gore a ko go nyake ka moke
0: bele gapola wangga fela ge a reng a ka se nthwale ka lebaka la gore o thwetse speaking ane le gona ke kwele a nne gore a bolela le nna a tsentšha segoanyana so o bone o kare ke nna mosadi o lawage wa tokotela
1: a bele molese a ka se dire wena so ke tlo mokry-a kwa sekolo ona molese je nna ke tlo mmontšha gore ke nna mang
0: gore o seka wa gama ngwana batho
2: aa
3: botsebotse bophelo ba ka o ka re bonyo ko tlhakatlhakana man kore ke gomane mosadi o mobotse wa lerato so tabe ya principala e o ba tsene ke eng mara a mpetha le kampama es ama 1000 ga botsebotse o kae banna mogwera ka banna motlho mongwe ba tlompha di-advice tša maleba ka taba motho wa ka banna lerato tla ka leng founile hello baby
4: hi love
3: o shapo
4: ke shapo wena
3: wa tseba ke a leka motho wa ka kore mare ke bosa gore ke tla ba shapo ka gore e ke di o kwa lentswe la gago hei wa tsa moya wa kaobelo o ba godimo
4: Kempe ya Juan love.
3: Esh. Ya, go tsoba tse motho ka ke phela ka di stress.
4: Botata.
3: Ba tsaba, esh, there's a lot going on mara. Ke nagana gore motlhomongwe ke tatla go tlhalosetsa tsatsi le lengwe. Ke bona ka re o tla ba ka one gore o di o itlo mpona.
4: Okay.
3: Ke ka go gopola o le ready.
4: Ke a go kwa love. Mara sa ndre bonane and I remember ka weekend. You stressed about aba ya camp le gore bana ba ke camp e ka o sure etsa majwang fa bana ba ke ba bona botlhoka or what ka yona so e sa le taba anyway
3: eish there's a lot motho a ka e fela that's why ke tata ko tlhalosetsa tsona ka nakwa maleba e no bora ga ni bjalo ke ko ka re se ke se tlhokang kudu ko gona re wena o no tlo mpone ke a tseba se gale re bonane e fela wa tseba gore nna nka semende go go bona everyday
4: alright gona ke tla go bona tonight
3: nka thaba motho aka ya ke a thaba motho aka wa tseba a can't wait gore nako ya go tšhaiša e fitlhe ke di o bone o shetse o na le nna wa tseba re spenda the night together as always go le special
4: I can't wait to see you tonight you're excited wrong I love you see you later
2: yo hara
1: ke bana o ntula wena mona e
2: bana
1: bona re dirile he
2: never mind that bana mme ke tla go rekela sepatlo se sengwe man
1: a mara na bele go ja eng ga ne bya le
2: mona ke tla ya go rekela man gane o ke tia o ke thata fisha
1: na sepatlo se se tlo a ba ga reka fela mo
2: go a ba reka fela mo go re para ke bana taba tsa dipatlo gane wa e o le so o le stiff na
1: ke di tsura bya nga botse a e ya e go ja eng nna bele ke tsene ka motlase go ja
2: ke re ke tla go rekela sepatlo sa go khwara man
1: a thoma ni ngwana a botse go thobela le nna o ka re you care wa le ka re khale o ile le le nna
2: a kwa man what for I do care about you
1: ke wa nana
2: eh ya tshela di dragileng
1: a be you care le re ka le go tsaya ka re
2: khwara tshela di dragileng e tso tsamba the bridge ba go go sisa eh wa tsiba gore man chicken calamintu ya go ka se go kwatlana forever.
1: Chicken calamintu.
2: She's fine.
1: Ya. O khanye tsa ga mpe mo khuwena. O no go di ga renye. Ha le ke busy ke dikilebele tsa le dibuka tsa ka mo wese. Ha pone le tjintje le re ke pale tsho go ba shapo ka tsone ka baka le rona o ile. O ibiza.
2: Ah, she. Ha re wa tsho re so re so re skop. Ke dilo tsa re se ka eng. Have an hour whatever.
1: O no lwa o no lwa le nna ka baka la gore he ba go tlapile. O blame nna gore e ntshabolo go bethi.
2: Ere go bo tjene.
1: I'm going to go to the future. Okay, sharp are viral record. Wawan, sharp will be alarmed.
5: My girl, do you know what you're shopping on? I can't go on a car or gas and hack a coin.
6: Lena, little Lema Bengale, Lena.
5: Then I can get a drop of a crema jija. Legai, she lily, kiwe, chigara, or a negadish.
6: No, Lea, like it.
5: A marulona tata o ntshusha ona mathako ngwanaka.
6: Eh, o khonega mme.
5: Yo.
6: E sentse ba ga mitha lena ape. Na go rothabela gore ke le tlhakana le lena mo bya le. Sa ga le tsana morwalo ka kwa ga e ba go thakere. Eh.
5: Bona mathako. Bona tabe ngwantwa ba jene. Apa ka thakana le motho. Gana mo dzilentse.
6: Lena le nna ba le thomile ka ditla. Ai.
5: Ai. A ke re ba tshoba bolelana.
6: Eh, direng ma motho di tsapa.
5: Wena? Gape motho ka tkana le yena. Are mma morobi. Ngwana go ba mosidi le go mosita. Melale o a shisha.
6: Loreng?
5: Ba re ngwana ka ba metsile go metsa. Ba go betile ne wena o betsa ke mang?
6: Lore le nalo go le malo e ba tsa batho ba mo bona ba re tsha male me mai. Ai,
5: kana sa be ke nete ngwana nyana ka. Ke mo jega mo haladi wena. Ha bona mburje go mbotsa
6: gore. Ba mo gale ya di ya batseba, le ya batseba. Ba mo ba phela ba pepepepe.
5: O kenya ka go thusha. Go nna mono la go wa go betana. Ke bona gore ke tjwa bjang ka e. Ga ba se mo nkata kata ka tsunye tjwa ke ngwana nna. Ngwana o tsitsitsitsitsi.
6: Ah mmale sa mmatlo.
5: He. Ana go betsa mara. Oh, o ntshakile ka kwa gae. Gora go nna go tshala ralo ka ka bona ene yeo e ka se gonege
6: malena gape e le ka thoma ke a letse ba le phelelwe ai na bile re ke tsamae
5: a go netsa ba re ta bolela
6: o lukile ke tatla ke le bona gana ka kwa gae
7: nai sale umpindlela ke ma ke tse
0: na re hore sale go fithlela o ranna
7: tobe
0: e le kae
7: le kae
0: ka ke re ke fithe wa re sale go fithlela o makage ene ke nna ke itseng ke be mmolweng
7: a bona yo lo re ke kopela se fila sakra ke le gora non le morena wa ka
0: o ish ke kopela go buti shamara e se ka ba le gore ke a senya e ka ba wona putha di chaba ke ra moruti putha di chaba
7: a wa muruti putha di chaba ba gona
0: o wa wa ere ke sipileng ka ne abago leshale le feleletsa sefela se lebeletsiwa pele.
7: Okay. Mbawe.
0: Eh.
7: Kere ke tlo re ke mang ge moruti etla.
0: Oh, hai, o tsiba le nna go se ke tsebise. Ke nna Mogaliadi.
7: Mogaliadi.
0: Eh, ge ba bua molino ba botsa gore Mogaliadi o batlile lenyaka.
7: Okay. Ke ga mabapi le project e la le leng busy ka yona le moruti eka.
0: E banna, nna nka no tla ntlaba. Gape project e ke tsiba itsiba ke nna le moruti fela. O rile re se ra botsa batho. Nna nka ne moruti taba.
7: Awa, a se ka latjana.
0: Hey.
7: Muruti nna le yena re ba ruti mmogo
0: jale
7: ga gona re ka fitlhelela se
0: ga gona le ka bothata
7: jale le tleng go sasa le tlo motlhola o ka kgwetsa le ro a ka ba le gona gana ga
0: ae ga botsebotse beketetse go mmotsa gore material o fitlhile.
7: Okay. Aowa ke tla nama ke fitlhisa molaetsa
0: ga gona bothata ba
7: Mama Gizzi
5: Yona yo Kika apena gana kama
1: Ah, go
5: Kuba kika kilo So,
1: Awa,
5: Ben
1: Ala timela koko, kika gona koko
5: Hey Na uli gana naka Chonda jo modimo ke senata.
1: Ga amen, amen. Ka nnete koko.
5: Ndo ya ka.
1: Eh.
5: Jo.
1: A wa go le ka leka koko.
5: Chonda bo morema di ba togetse le fasting. Nke ba ba bona matsaga.
1: Eish. A wa mo le bolela nnete koko. Mara ke thabetse gore le lena le sa phela gore le kgone go bona tjetje di botse. Ke lo reng ra di phethagatsa.
5: Eish. Kapo ke motholo tholo.
1: Eh, awa.
5: Wada wa bereka.
1: Re le boga modimo koko.
5: Wa re go bereka wa seba gore ke tshoma ka ngwako.
1: Eh.
5: Awa. Mara go ne tsaba. Go nyaka le shejana.
1: Oh, ya.
5: Le shejana. Ke ba gara teni sheje di ka.
1: Eh.
5: O ga se bata gona gore thatso.
1: Ah, ke nnete. Mo we le bolela nnete ino ba gore bothatalatse ba batho ba ba sadi gore. Babiang koko a so ra re leke re a leka eno bo ro ro wa boledisha na go ngo kre ba no re ba no ro phamola ka theko la bona lo so eish
5: ka wa gona botsatsa ngwanaka wena ga o ka ta kreke botu mo tlo go araba a o fa le shejana la nnete
1: ya amen e ya wa le bolela nnete koko e ha wa motho mongwe tsa tshele lengwe le tla re le ditshila kwa ke le botsa ke re no etlang leng re re leng ditaba e le shejana le go mo.
5: O sa nka tsagala bya. Nka tshaba go tshaba gore mo motho gona peni o tsiya mosadi.
1: Ah go taloka koko.
5: Awa a gona botsatsa ngwana ka ere ke ska o senyetsa sebaka. Le nna ke tsamaye mara ska le bala go tangwa ko wa morena.
1: Ke le go ile koko awa

0: ntirela ka mogomo wa khone go sia gore ke tarile le ntlabatla bantsha le betse go baleding ka gore taba ya lena go lukisha community le sina le makontraka go tama le yo lukisha o lukisha mo le gore le re la lukisha e tsane tsho re tsela ka e seng ka mogaka ka mo ibile ke sa lenya ke ke tsore lenya ka le ga ka mo
1: ba gona ka tele di tsela ka mo motso ka mo motso ke tle tsho go go pela konoe ke ke tlhola kwa ga e gaka o ta ho ja gana mona o ra o nyake mara mana ra go ra e gona ka
0: bo o le ya go dinyo ska tsentsha mmanya ka ka mogare mo gakong
1: ke se mo sentse bia
0: ke re mo nyaka go le ya go dinyi
1: ka mo ya go ya kreke ka koloi
0: e be re sa kwana gore o la thoriswa ka go isha kreke nako engwe lengwe e bona o e kwa o nyaka go bo sa tlhoko gore o yo fe mpotsa di bia o tsho feta kreke o le o rwaetse na kua ka maoto o eta mo ito gopela e di ya sentse bia ntwe nene mo gakolo
1: a ke rena ke bula ke maoto mathapa
0: le monagano di ya go tshabela mo gakolo
1: e sia ka nnete a go na tsaba
0: wa tsebo re ke
1: ka re simo le wena o lo ganya ka
0: nne go
1: o seje mabana
0: pele ke to be felo lo go fetamo tsa monya ka thoriso ka kwa ka mure le tsane le eng kreke ke to ba ke go ngwapile mo wa botsa mo
1: le mapulo mo sia ka mo ibile aswa e re na ke sa mae
2: au tsho mi a ba mtla bona yera ai nga no bitsa tsho
3: Hey, ori leng wena go sele jang ma motlao e very smart is so.
2: A go tlhela lo tsa mahata. Ke eng go fara wa betcha ne?
3: Ke eng go hla ke nna?
2: Ah, mere re mo chomi wa bontsha gore o tseni shopong. Wena re lo ja di shop
3: go. Nya tsa wae, tsaga tse ke ma tsomo. Na ke ba tsaga di level so go sha. Kwa na sa ke tima ka di degree. Na ke tso di PhD tsa flex. Ke flex so. Tsho.
2: Bora. Ah, ke a di re. Ke a bona gore o happy man. Ke mo reng le batho ba mo community gore ra sa tswe.
3: Not really, but just that I bona batho ba mo kine. Na ba ndi plan to one night. Fan supporter, they get my back, right? Like nobody's business.
2: Mara, just the other day, worrying here, Madalanya, not to know more, push up at 1, 2, 3, 1, 2, 3.
3: Madalanya, no man, I'm a 4. As we speak, in it, I'm sweating out. I was on a sail, eh? Give me a remaining sail.
2: Ora le mo tsotile out tsho mi
3: fast le go botsela bona mo community ine ina le support ba tba ni support waiti
2: bona ntana ka ne a re go chede something I'm one of those people ba lo re ba go support
3: you
2: wa bona ntshe sele ba go phela go tshisetsa ka yona ke hey ke bona anyone a ita mo khosulwe na to dira machilanyana ke to ispanisha no
4: re le bolela so
3: ba dira di role
2: and then
4: ke ga re ke le thele ditse
2: re no tsena bianka busing re tsamaga
4: waiti tega ditho wa bona wa go goma lena ba babedi o thatsha mampeki
2: o na le rena sister
4: bona
2: number 1
3: ke na rinchi jam motho mena
4: ba sentse re di mo kwanto wa peaceful match re bontshe batho gore le lena re a le supporta ebile re a le rata
2: sister o ska re buka ka peace
3: ta itla ka di force na ra ba peace
2: peace rena re no sentse re ilwe da
4: a re ilwe re di ntse simple o go shisha wa re ka ibile khona go dira ya di flaga ka o ta re torela flaga a matcha ka yo
2: ah e di bona wena wena le di flaga tsa go wa bona nyoko re na re to tharitsana kwa re ka rana di base gate sister
3: and I thought you when you have my back I thought you rika di ya
4: ka bo eh le na a le ku shishi a ka re bangwe ba di ntwe re na re di ntwe
5: gogo
6: yo ka ga re morutu William
5: he le ga
6: re hona le ga morutu William
5: na
6: nka ne le do re etela le sa re botse
5: oh a wa gere la tsi gore re na le project mo
6: o
5: le le ke tlo mo fela ke jo lebella lebella re na re tla kae
6: ehe gape ke a tsiba ile na batho ba dikuku bo di biscuit gore di lona nyana tshe di bose e fela ka madi go gape nke be le bule tshe re le atla ha be ke tla ba ke tsogile ka macheki
5: awa mmalokologa nna ga buzana mo ke sa tlela tshe be ke no tla fela go no lebella ba shumi ba re na ba di a tsona na
6: o mara ge le tsena kwa gating le bonya ke re gore ba gare ba ema ema ba gare ba shoo
5: ya mushumo cha ba di atla ke a
6: bo ai le kgare le yana ke kwele ampotsa gore a tsare king hai
5: wa je
6: le nna ke thagetse mara hey ba ge shane muruti ha wa batse ba ba ge shane ba ka yo
5: a wa tlogela batho ba ipolelele mara fela ke re ba ka se thuse ka selo
6: ai ka nnete

0: kgane ga re ga mmane le bommago mogekolo ke mang o mogolo ke mang.
1: Doesn't matter ke bommane ya go ke eng o gane
0: tatse go se tlo
1: le tsherwe
0: ene a e o se ka tanrogela bo bommane wena mmane o tsana le mmamo go nna ene e re go botse e re go botse ntlong. Tabe ya gore nye kere ke kubile o la mmago ka mo motse o wa ka o ke wa ke le ka ditheletse tsaka tsa bophodisa bya ka bo commissioner bo. Tabe ya gore nye kere ba rekile batho ba bua ka mo ba ito feta le dikereke mola ba ito gopela dikoloi ka. It must come to an end.
1: Bona a ke ne go tsaba dilo tso tsa gore o di rekile ka eng wa di jwang wa di jwang ba kere bo mmane ya go ba swantse ba tsamaye le bona ka mo ke ntwe nna lwana re ikwanetseng bjalo o bodi ya nna style ga botse
0: wena ko wena o rumile mmatswala mmatswala o buletse le nna re ka mo. Re lo shake mmane go ra gore ko wena o mmoditse gore tsa mo botsa matome gore le senyeletsa ke mmane
1: a ye kwa mona ke re bo mmane ya go ba tsamaye le bona ka mo
0: ka go botse mo.
1: Gore nna le wena ditaba tsa rena di tsedi boele sekeng.
0: Ee, theletse ke bolela le wena. A gona mo mmane a yang.
1: Ka gore ke eng ke leng e loe?

0: Μα λέμε είσαι πηγύρι.
1: Μου το έβανα. Παιδιά μα βατά βατά μου.
0: Abilega maki jure ntene malume le na ka masama ka ke di babalaze go ba gabtsi le bokwele na
1: ai man go la ba pena re bereka go buima
0: mara ka nore ke farasi ke tshedi no go tshisa re go tshedi bo tshupila ape wena
1: a bo we no na ro na ke thaka ke tla o fupha le mina ga tlapa
0: malume ya ka ra lo ka no tshibisa ka bana ba le na he mara malume tsela ye ka masama ka ke libile ka
1: Wena mosha, ke a bereka, gona nore ke tla tsoga ka masaki ya kae. A ke re wa tsere ke a bereka.
0: Ape nna ke tswa leta ka stresse se ka koma motho mo lebile tsile ka re le ya sekolo bjale go iwa kae gabotse.
1: Ne man, gara ke na le mathata ka kete, tlogelo o ntshekiša, o tsoga o sa re o feta ge.
0: A re no tlogela keo ka re ke a tswa re lete no lwa le nna o fethile. E malema gape dilo tsela di tile kwa kwa gae. Athile ditrena gape staff se tile gape ka re
1: go Oa gopotse gore ke rile ke yaka room yo nngwe e kgologolo ya kgopara na re kana le nna speaker
0: eban gane wena malome wa o demanda di-room tse digologolo ka bola ga yo sa yage ka kwa ga badimo ola wago
1: ae manna ee ka kwa ke ga ka gape lena gape letlele ka dikgomo wena ebile o santse o dio o tsamaye ka moo ka kwa ke ka geso ke ka batswadi baka
0: pele maro ka se demand room badimo a go age le room gana ka kwa gagaka a go agele yone o dule le yena
1: emon o nkwile maro wa tsakeng ke tloa ka kwa gae ke tla bolele le gaetsedi gore ke nyaka room e kgolo
0: e malome bone a re diritso ka mo tseleng re kgone go phakišanyana ke tlo latelwa noko ape tšatši laka la mafelelo yo beke sure dilo di tsamaya ga botse
1: e ko bone o tšhabatšhaba o ya kome ape tšaba tsela a re fetša ka tsone
0: malome wa bona le ya thom malome aa
1: ne ke go lebeletše
2: Ao, koko se bolaiše.
3: Jo. Ke penito na.
2: E le kae koko?
3: Jo hona le kae? He. Wena na go ene. Bana ba sekolong. Gana le re caps se jo le nana. Ana ba re ke camp, ana ba na ke se bona.
2: The winter enrichment camp.
3: Oh.
2: Yeah, no, mo kgwa gona nna ma mothabe ke sna period la bona. So ka no go shore no nka se tlhoke ya kwa sekolong ma teacher a mangwe ko ona tla feleletsa mošomo
3: awa a gona bothata
2: ee gape ebile re fetsa mamotlha
3: o ka mogo go raya dikolo di a tswalela
2: ee aowa mošomo ona o phethagaditse
3: ao leta le khutsa mare ga ngwanangwanaka
2: ee ke nnete le nna ke kgone go tshwana le ba bangwe ka mokgwa e kere ke o reka borotho kwa mabenkeleng
3: awa
2: ee
3: a gona le bothata ngwana ke leboga go bona
2: aowa le nna ke a leboga sekoko ga botsebotse ke nagana gore aowa modimo o nfavorile gore ke tlhakane le lena
3: he gane pedi go diega
2: ya man mo ga ona ke na le situation e nngwe koko ga botsebotse ke a mogwera
3: mogwerago
2: mogwera ka a madulong a mabotse gane bjale
3: o ne bothata
2: o ne bothata koko
3: pele o dire ka re koko a go thalokisa community o tla go thuša
2: ga botse fela
3: ee go ba gona ke rena batho ba bagolo wena
2: ee
3: basadi ba diaparo go swana le bokoko ago le ge ba sepetse
2: ke nnete
3: o swanetse go thuša
2: ee la tsebo robelo taba ye e dirang mo keke ya mofutamao
3: ke go theletse ngwanaka
2: mogwera o waka o o na le kgwerano le mosadi o mogolo ke ra gore o iša mmogo le mosadi o mogolo
3: sure
2: ee bjalo ka mokgwa go leng ka gona gane bjalo ka mokgwa ke mmonang a tshwenyega ka gona ga a kgone go tswa ka re ga seemo se o nyako tswela pele ka bophelo
3: a o je lešhaetšana la go lekana le ena
2: ee e fela o ka re go ba boimanyana gore a tswe mo go mosadi o mogolo and-e mosadi o mogolo ke ga la mo diela sela le sela ka mokgwa ke e bonang ka gona
3: so mogwere o a go ata idia tapa
2: ee
3: go ra go tsena ka dipitšeng tse dikgolo ba sa bana ba lefiege mare o sa o ba le mose le mošheletše morago pele o swere bothata gane bjatso
2: a ke re la tseba re ka setlhwe re a tlhola ga botsebotse yena motlho mongwe o ba bona o kare ke ntho e botse fela a mamothae motlabile bjalo ka ge e le lena motho mogolo le ka tliša eletso e efe mo go yena
3: aowa yena a re o togelana le motlho o wa motse a ka se mo ise fele ebilenke go kgonega gore a gonke ke mmona
2: kagore
3: ya nnagana mo go mosadi wa mosi
2: a wa kokwa no man ke leboga tsebe tsa lene fela a go tlhoke gore lee
0: letagong fana ka ditsamabi a mara mone
4: aa
0: le nna ke shapo wa tsebile ke thagetse ke taba le ya gore ma motho a ke etsela mafelo re a gae a bona phifo ape re kgotile mo
4: nna ebile ke nyamile kudu kgose ke kwa gae kgonle go bala
0: gane wena maraora ra o nyako go khutsanyana a bo swanetse re fa le re khutsa mona re nokisa gone gore le rena re re groovenyana ntle le go nagana ka dibuka tse mone
4: dibuka a di tswalele e le gore nyako ba lebuka moso bo bobotse
0: ga ompidite mantso a na re sa jotswalela rata mo sekolong le gane o le gabitse gore mosi beke e laetang re a bula ke no kwalelanyana so
4: gore you have to focus on your goals your bucket list on good things man
0: mara obvia sotebareke tsona and o tseeee ke lebeletse lebaka le la goreng wa bona ge ke go ola mokhw a bona goba ke fetsa ke tswa kamo ke tsena kwa di-diversity wa tswate
4: dikaekae
0: ke bona ke dira ntho tsengwe tsa mata ke bona ke tshwere
4: plakeno
0: go ne ba mechanical wa tswatana ba dike di-engineering wa bona and-e mara go ne ngwe le yona bona keyana ke fala ke nyako e nagana odi o ne mmerekong e le moswi wa bona wa bereka ka dithare-thare wa bona e ka re ke bo doctoryana mara ke tse ba re ke eng ke di pharmacy oreng na mara pharmacy a se di-shopo tsela ta gore tsa dithare ta gona goba go ne e le ya motho
4: gore go na le di-pharmacy ke tsona tsa go bereka ka ditlhare go na le di-chemical engineer
0: ene ke go bereka ya dithare-thare wa bona tsa dipilisipilisi wa bona
4: o tla fitlha le nna ka le lengwe la matsatsi ona gana re tsamaya e le nna and orthopedic surgeon
0: orthopedic eng
4: surgeon
0: e le mara gape tsatsi dingwe kile kwa gapola re heringwa le nyenyana goba re droeng ntse ba re keng bod o imbod o ba ke eng vision nyana
4: vision bod kgwara ke
0: okay
4: o nongwana ka lotse le gore o nyako ke pone o di
0: fitlheletsele
4: di-goal tsa gago eya ntho e le goreng like in the next coming years o ka ba yona or o ka rata go ba
0: yonabokenee ja bo mechanical le jae a bona mose a re ebethentse ma motho a nna le wena o kgone go nthusa kua le kua re bone gore re tswa bjang
4: wena o ka no mpotsa dilo tse e le gore di ya go kgatlha then maybe ke tla go draftela tsone then wena wa dingwana
0: a re tsene fase
1: mosadi
5: ke morana phakana
1: ea wa bona wena wa ntseba wena
5: ape wena o phaka
1: ya ke no ba ke sa phake dijo mara nna ke Mr.
5: Park letomile
1: bona ke na le tabanyana e nngwe ke nyako re e bolela
5: taba
1: ya
5: ke taba ya mokhutha mane bjane
1: a gona mosamaria wa kgaogela ka tswang legodimong a no fofa-fofa a tsena ga phaka ke okešere o gana ka bua kerekeng ya lena ke nyako tseo ke mang a reagela ntlo ka
5: kwanampheta dian mosamaria wa gauelo nto
1: a kere lena le agaga kwa gagešu ka kwa
5: apo o bontimedi mme se ke di o tsa gore ba dia mmereko mo botse mara ke be ke sa tse gore ba diela ka kwa phaka eawa ke taba ja botse mane
1: gantse kerekele wane e na le diphiro a gona o e nna ke sa etsene a gona bothata ne ke nya gore okosere ditšhelete tse le di romela mang ka gore ditena di atla ka kwa gae ke nya kone o tse gore le romela mang a o reka dilo la romela mang ee
5: nna ke oe tsona bjale ai o ka re o botsisa motho e sebene wa maleba nna mošomo wa ka ka kwa ko o botsa batho ka tja morena tjetša ditšhelete lene ee a se tsebe nne
1: o seka khutliše a ke re nna ke nyakong o tseba gore ke kgone gore le nna ke lefa account ya ka ke letlele le dipikiri ke letlele le ntho ngwe le nngwe gore dilo di berekega ka pelanyana
5: mo wona bo o gopotse botse fela nna ena ka ara tsona hai a se tsebe nne motho mo o ka bona ba phutha ditšhaba thangwe ba ka utlwisa
1: nnaa o se oswana a o tsebe se o se le kerekeng wa thile tja mara mokgekolo
5: ee nna bjale ke tshentse ke taka yana mowe
1: ke tla botsiša kgaetse ke a bona rae mo
0: dan berakwae kwae lempiritse mo dikgonaneng mo strateng le nyoko mfeleletse go tshwana le maloba e be lentsi le management wa ka gedimo
6: go ara mara mfana o sa relaxnyana o mone go gore go bileja
0: lena sometimes go thata motho a ka se relaxe pele ga lena e le kwela tja lena
6: wa tsoma mara bona wena bo tsebo tsone ra tore o kre kuno kre go tshwara tshwara ga re go pempara ga re le se ya mona he khantri lo tshuri di yang di bua
0: nna lena
6: na go bona ntwana ba fale pondo o gore na ke mana o bolela o ska to kra to nya gore go rapeletse ga re ke nna out if re a tshiru
0: wa okay I la pishi la gore le we de biana ke so
6: a re lompo jala di dintsa ke khale ntwana ka se go be se le ke re mona bona ke go pela ro tong vese tsa staff wena kwa neng tshumpo tsa ro ke na kana ka yo no ke na kana ka yo no ka ro tshira le vision
0: ra kwa kwa
6: o go ma
0: di si si mara o go je ga ba go no ba bona le re na ke no fofa ke no tshuma ke
6: mara mfana ka batsi ba rona le la ngwe jingwe ka english pele lo ngwe ba e bolla ba re time wait for no man
0: e a ka ga nta so be ke ring tabela gore go tshele re go no fofa ka tamoki ska go tshele re le na le ngwele ke di tabela ke naga nne ka yo
6: okay
0: eh ene mo lurugi na ganaga a wa go nne e ke le bile juri henga thuma ka re ka pusha pusha batho le nga batisha ka mo khile bona so le nna staff si west mo
6: iwa he go bele te kinene ya ga yo le thoma o tsang tsa ya no he wa se re ke nne twa no ne wa tse hore na ke nna mo rute ke lo jere tlo ntsa ma sha simple wa bona ene ona le ntona nyane nngwe ya go mmamorobi go efela e fitisha mmamorobi greke ke nna gore lo yena mfana ka go itseng tsharo fai
0: eh or manye
6: so
0: maro tsore go digane bra kwa kwa ya ka le ga go ire se tshofetse go bolela mo ana ke eng
6: are qotane
0: a bo gas ana ke o ne we fit fit fit
6: a we